alipo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alipo ena rambi ati kundi zao kuma sunga fana na wendi weyai ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alipo ye na rambiri atikundi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

Kande, udalila yuwe suwiri hariwanga ndiwe kabasi. Pasa ni kumulita yae. Wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima udalila yuwe kabasi.